0: Asu ni pe bi ehia no no. Wa na wo hwehwe.
1: Sherade.
0: Ewurade no.
1: Sherade.
0: O surade. Samri no, yan ko chro se mo. First Samuel chapter number 30.
1: Yes, yeah. Oh, magnify the
0: Samuel who my dika no ni ti aye. Eduasa.
1: Mani.
0: Ekse bibi kakra wo ni nyina so famba.
1: Inaye.